mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo fena oh ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli ina ni today is 0907 2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin yin kabo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba wa come eja mo bo ni bi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oye onipekun anu oba to pe lo kanrin kese oh ni bi te kunle si mommy ati bi te dobale si eje yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe eja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade ni e engineer e mo yin oke ko mo ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye wole Odekunle Epaphras oba to ni amo dun oba to ni amo be oba to ni amo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini isoke ko mo ko lala

0: ago. Baba mi ologun ajobo so be. Jesu ologun ajobo. Emi mimo ologun ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun, e yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni eh, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo. Ngba to ba tu akoko, onito na yo soro jade, enikan ni mo ti mentor mu lowo. Ah, ewo la bi robe. E jade de gbugbe eyin omo Olorun nibi te ba wa. Eja ki hallelujah la mesan ka wa si ogo meje si mesan ye yo lo fun yawo mi ati olohun to da aye ati orun meje yo ku yo lo si odo gbugbo awon omo olohun tin sojo ibi loni ati eleda awon to se da won nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyo nda fun o yo lo sodo awon ireti olohun o tun fun o mesan yo lo si odo gbugbo awon ogo meje yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami sadua yi bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye injo je mo ko ni ojo ayo ki wa se mo ni ojo ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni osu tin ba ti ju adua kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a musulumi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni ori nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa owo a jade ki wa se pe yo jade nikan o o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ o tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 oni eye ni owo niye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo wo fi se eye lowo eye ni I mo fo ni mo ba to ba ti le ba dodu awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ani o ti so owo mole o di owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nua ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati nua ore eyo wo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo o lo bi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo lo ni eye ti fo lo ni nawo ka pe yo owo ti o ti rowo ri taboro wo tele nawo bayi ejuna ma ku abirada asha mo pase fun iwo eye owo oya fo pada lo sodo babayi fo pada lo sodo yayi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se keji nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogbo to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa won shop di owo mole o ti ra awon epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogbo to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbo ogbo ogbo oya gba in the name of Jesus Christ am bo the service loni ma sisare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bo emi Oluwa ni ki wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e kokko bi anointing won ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni o je so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in fe ti so lori afefe so to ba ti di ago meju mefa bo ni isin 6:30 6:30 every meeting my happy and life combined service la ni gbogbo Sona Church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba silekun Sona Church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba silekun Sona Church ah o ti di alaigboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo fe sesin fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atun ojo Sunday ni climax ipade yi oni iloni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati bo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook odekunle Epaphras lori YouTube odekunle Epaphras lori TikTok uli to si ndu yi ki bayan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu anointing meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark bed awon eyan tin ba mi ki e je nkokko se kin to ki mo nbo engineer awon wo ni benbe na
1: today na your birthday come and dance so today na your birthday come and dance
2: oh yes on ta ban se lekan lodun odun ni o tori bibeli wi pe ko wa lati mo ka ye ojo wa ke le ma fi okan wa se pagbon ide patakire ti pastor and pastor mrs ademola adetayo ati gbogbo mojo comfort life mission international nipele ko se da idunu won papo mo pastor mrs

0: Lekunle Epaphras baba mi o gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipinle Eko ni won ni inu wa dun ayo wa si abaye yo ni last year atudupe birthday todun yi to tun soju wa melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo se ti wa pele ni word of motivation tabi bi ase wo won gege bi awoko se dile alayo adura wa ni pe Olorun ma jemu to ndari yin ko ni pada ibi giga laye yin eni waju ni e oni deni eyin once again Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipinle Eko ni won da idunun won papo mo Pastor Mrs. Odekunle Temitayo ayaya ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi happy birthday to you we wish you long life and prosperity ibadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe
1: oni lo ni je ni abe lowe gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbun mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba yesi e mo so pe woli Odekunle oko re lo ni a mo ki o ki nsi mo tun gbon bi nba wa gbogbo eyan omo Olorun e nbo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbo wole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo tun se siwaju loni eni kan ni se won gbowo le awon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o bi wojo Sunday ni e and Sunday ni oje climax isin eyo kan na lani lojo Sunday gbogbo eyin mama 30 lane 65 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe ojo Saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyin omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday eni kan ni won jade lola won jade women day out eni kan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni o ni ja wa si service lola Friday now eje nse bayi gbogbo eyin omo Olorun mo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to ni yen
2: baba mi teacher mi olukọ mi oli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o mo jọ yin lati osogun ni o dupe fun bala imi mi lojo ti yabo na re to wa si bede ni 77 ojo yin gangan ni mo jọ ijo Comfort Life Mission baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yin emi mi balẹ okan mi balẹ baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lanti mi ni mo fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin le ke sa lo won ni wo ko to lo ja lo $77 church kan ta awon omo lo sele ni won awon ma n wa sodo ni le 77 awon ni yabo la re fe si beke lola ja lojo nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ni nti mo wuli yo nti mo nkan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni wuli gidi wuli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi balẹ kumi confessor isin ti mo ba n dupe lowo mama mama ti wa e mo ba n dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years ba ti mo ti marry mi fi gas dana ri ina gini ya mi mo da o wa ya si mi lese bi mo n be yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba n ja gini ina gini yen mo ti ro wi pe mo lo ya ju laye ojo mi toju baro bayi awon omo oni jem lo school nigba ti mo lo si market fi confessor isin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo imi o si fi be gbo daada tori mi lo school sugbon kokan ti mo gbo nsokun won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojoojumo o ise iya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo yin ta san fi yoruba so o san wo mi lara bawo so bo se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu mo wa wo pe looto ni awon mi o le mo jiya late laye won le mo jiya late n ta ri la mo nje mo wa ni ni so pe oto na ta da oto ni ti ma sare gbe fun bi mo se ni eyan mo gbo te ba ni le ba ko ba send ranse mo ni kilo de mo mi mo ni o ba so wo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu ba gini mo ba lo ra gasi ina wo ni laye ni in ti e mo ye to le to tori mi o ti erun mi igbagbo pe mo le ra gasi dana bi mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni Jesu arugo ojo o asigasi won ju bayi lo lati 23 years mo ti mari mi na wori inira la fi mo dana onjo ti je wa ka to je baba mi bi mo se ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo Jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo san si gas baba mi awon mo mi leti lo school mo lati si o won leti lo school mo o ko wa si e tan feel gas baba mi ti mi ba won wo feel e o won feel e 2004 ladugo wa bayi ni si mo feel e o bo se je 3kg lati si ti mo ti ra oni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa leti mo ile jana wa ja si oro fun mi temi no ba je lasiko ma le je tele a fe na ma kun le bayi ni mama fe na o ji o ti je mi kin to je e ba dupe lowo mama o eba ndupe lowo won o ah eba ndupe o
1: e wo bi mama yen se nko won ni ba won dupe eyin ara ile ejajo dupe lowo re ejajo ki oni sojo bi loni won ni yin ni keni o se mi baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi teyan rin leyin lo si luis seyin se ba won ti oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni eje npe aladun ni yawo mi ni nje be eni tan yawo mi ni nje be temi tayo yawo mi ni nje be emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o ewo eyin are ekiti won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
3: ijo obi se pataki o se koko laye.